1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge pula. Astig kuya, ang akong dalam sa malaya swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akon height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya ko nga TL. Ito ko maglakat gani ko duwak akon height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland ha, ngintestingan ko, ma-effective, wagid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong TL. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayogod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil lang, tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At mahambal ko lang, epektibo gadi ay ang Maninoy Wonderland na tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, wala ba kong kwarta karon?
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na nimo giimpasan.
0: Darling, ayong sabangan na ako, hindi nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta nimo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanus siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apel ang iyang tiil. May klaro kayong tiil, Dreo. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madami, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan na niya.
0: May ipit ko! May ipit ko! Ito, lang ko na putahan na niya.
1: Ako!
0: May gamay, naigo ang akong usawa.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay akong lisito nga, isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kagithaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako, ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: Tinunto ito ah!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
3: Oh, darling! Dira na lang ta manglingkod para dool rata sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
4: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
3: Ah, kanilang akwadong. Kaning labi na inyong kare-kare.
4: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, kanor. Kana na lang po da kuha.
3: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare. Hindi duha ka rice. Pakapinagpagdali do.
5: Lagi, uy. Nya magukod pa ta sa ato ang meeting. Taod-taod ba? Waiter!
4: Hi, ma'am!
5: Ay, hello!
3: Ay, kare-kare, duha. Para sa mua.
5: Oh, okay na. Kana lang.
4: Yes, ma'am!
3: Sige na lang ko na kayo. Marang kadali. Diyog ka. Mapak, ginawitiraw ninyo ron ba?
4: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order. Duha ka kare-kare.
3: Okay, thank you!
5: Thank you!
3: Kadali lang. Darlene. Anong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang. Good na sila. Magpaabot na lang ta.
3: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Tayo na ko! Waiter!
4: Yes, sir. Is there any problem?
3: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong naguna-una man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot na rin. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
4: Sir, kuan mo good, sir.
3: Ayaw, sir, kuan kung gusto ka din na kamarinyo din eh.
5: Excuse me, ano sa problema?
3: Dili magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot din eh.
1: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ila, ha.
3: Dahil na kumorder na, kinsa man rin na siya.
4: Sir, mamu ko ng tag-iya din, sir.
5: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
3: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na sa iya. Iya ka na lang.
4: Sir,
1: ka.
4: Sir, dili.
3: Mami lang ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, Peter?
4: Sir, imuha na lang.
3: Dahilan mo sa kare-kare sa gunaw.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko, daasingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man parts na bulayan sa mga questions, no?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Abaw! Pwede!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Paano mo mapamatudaan nga epektibo gid man ang Maninoy Wonderlana?
2: Ay, ako na mapamatudaan, Sir King, ha? Sa 2006, nagkabalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni Sir Konosero? Ang Maninoy Wonderlana, kagang akong masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko nun sa Maninoy Wonderlana kagang sa akong masakit. Sa sobra nilang inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ama pamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko ang subong, okay, gikuya kay na. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: kailangan si Mang Kanurgog ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ang pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanur.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Hey!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kitsa nagataganing stop toy? Kitsa!
2: Pa-kaning...
0: Kitsa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Mag-dawat-dawat na kaging stop toy? Kitsa nagataganing? Tubag ako! Kitsa!
2: Ako uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa pag-uyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulini. Iulini!
2: Pang! Sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako ilabot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulini. Iulini ang stop toy!
2: Oo, sige pa. Iuli na lang nako ni.
0: Mayo!
2: Niya pang, giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince-prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa itong divider kay gikapoy na ko ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na yun ni Cash. Mahiram ako niya, be.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: kainit ko si mo ya abi mo lang nakitaan ta ka may ginakiskis kitong babae kag gina holding hands ano ginatunto mo ko
1: ah pag inaano mo imo ya nga ginatunto man wala ta kaya ginatunto ah pangpamati ka ariho atong babae nga nakita mo nga ginasiling mo ka holding hands ko
0: oh, ano?
1: Kag ginkisan ko
0: oh ano
1: amo to ya ginatunto ko hindi ikaw
0: ay aba perte
2: Papadighay ka sa sarap! Sa tanghali, araw-araw, piyesta. Dahil ang saya,

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain libre sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrin ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan ang maingrin ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrin ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani, pre, social. May pusha.
3: Pusha? They spell pusha, be?
2: Ang... Pwede, raid na lang. R-A-D. Raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Mas aguro gid.
5: Salo-salong pang fiesta.
6: More sa tanghali.

0: Kabalukadong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadungbal. Kung si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad. Tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako. Anay. Anay.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Uy, daghan naman ni kay friend request di ay. Nisa dyan yung may lado ta ba? Di ka kayo magpaad. Huwag siya kayo ilan ni bro. Kanyang mga lalaki, ay na mo siya gigpaad ya. Kanyang mga checks na akong iyan sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga... Uy, naigwapa. I-add ka na yun. Sabok ka gini akong darling si Panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di, dito ka tumagod ba? Sabok ka gini. Tumagod na lang ako eh. Kanihara magod eh. Hello. Hello, darling.
2: Hello, Kanor.
0: Hello, darling. Chape ka, chape. Di ka madugog, chape.
2: Hello, hello, hello. Dali,
0: chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka. Di ka madugog.
2: Hello, kani. Madugog na ko ni mo?
0: Hello, dali. Chape di ka madugog. Chape di kayo.
2: Hello, Kanor. Namunta na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiin? Kina ako sa mall. Paligtan ta kay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na ko din mo. Darling, ang akong size sa TL. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chapi ka. Chapi lagi ka. Dili madungog yung mong istorya.
0: Darling, ang ako. Kana, maklaro na ni mo. Ang akong ingon, akong size sa TL. Size 9. Akong waistline. 33.
2: Chapi, yung kay Kanor.
0: Darling, ang ako ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: Unya, ang pantalon sa STT.
2: Hindi, lagi ka lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na lang ko mapalit. Uling na lang ko. Bye.
0: Daling.
3: Salo-salong pampiesta.
4: Sa MOR.
3: Umay.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Daiman baga kipili ang nigdita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikaw makaon o dae.
2: M-O-R For life. Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Uy, may babae nga nagpapara sa taxi. Adulukan ko be. Uy, hala, nanon ni. Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Diin ka ma'am.
2: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inuplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: di mo malaman intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalag ko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlog ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata, itsura ko no daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong, pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Gani siyang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo niya ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan niya sa kasmana. Batsagan ko na dayo ng epekto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Way gani isahan kasmana mo. Nagpirot dahil ng akong mata. Way na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ganun ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, manggamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20

0: matay mang kanur. Wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyoke. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong giimbita dinhi sa inyong balay play aron magbidyoke. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanuroy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, giangkas na iyang darling?
3: Si darling? Dito niya darling, kaila ko siya darling.
2: Pakara mga draway.
3: Ah, kahamis at paato.
2: Bulaw mo buhok, di itong darling, nakalugay lang.
3: Dili, uy, kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi, makiglalis pa mga anak ko.
3: Dili lagi, lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Karga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Dagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
4: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatad. Ay, pareng. Pangatad ako na ito,
0: ne. Pareng Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Dali kisikat na kaya ka. Mulabay-labay lang ka sa mga. Di na ka man agad.
0: Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Dakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Usay sabay!
0: Pandamay, di ba, tawanan eh.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Really, lagi. Alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani to.
3: Really, lagi. Dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dali mo to, magkas.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag og kinsay mo ang kuyog.
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas dali. Kung bayan ko ni mo, sa'yo kumumata kay mag-jogging ko.
3: Naman ay jogging ang magsakig motor. O niya, naman yung kay angkas nga sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sorte?
0: Dali nga ko itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dire yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Iabigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad, darling. Wala lang.
1: Isoon,
0: darling. Agad, darling. Kasi mga tawa na ba na brahay tayo.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa talan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal! Pabakal ko ticket, one-way lang!
3: Di pa kanto! Nga, one-way lang, oh!
2: Choy, pakanto sa puso ko! One-way lang para dire-diretso, kag wala na balikan pa!

0: Tignan ko maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Ikatabi ko lang.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Di mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man na. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, eh, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ko dyan sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana na kay gina-applyan ko tani bala para nga masaraman na lang na doon kaya itom sa akon kay ti syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namigin siyang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko. Bilog ko nagidya nga guyani ho. Hasta di sa liog ko. Puro na lang a lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang nami pagit kay nga ah, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog na nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid kayo. The best gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: iha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tiguwang, pislat ang iluang bugason, ito man, pangagpadyod.
2: Sige, sige, panaway dyod.
0: Pandamay!

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?

0: waitress, galit nila. Kaya na pa nga order ko mo, pag kaya mong kabotaw, ano ba ako? Huwag ka mo cook?
1: Ay, pasensya agad, sir. Why nandi kami cook? Mayari di Pepsi, pop cola. Kung gusto mo, mayari mo di Virgin.
2: Abaw, berte!

0: on this day.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4th year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan nun aguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, sa nabatian ko ang Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akon nga itry ko na kuno. Tigintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na ako kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kukuman? Less gastos, diba? So, kamo nga mga may mga baog na kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
1: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katig-a, amon pa humukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon pa namion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa M.O.R. Meron! More! Sa hapon!

0: Di ka nun, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsambok, debitoy. Kagadali ko, ano akong ibuhat dili.
0: Ana man jud ka, kada pangayon akong piso, pero may man jud ka magdali.
1: Panamay!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang. With only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.
4: Tamo en vivo. Sube, sube, sube el mic.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Kuya, baka gusto niyo naman bilhin itong benta kong jacket. 500 lang.
5: Mahal naman. Wala na bang tawad?
4: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na.
6: Who got that more?
7: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay.
3: Asagod.
2: Katugod. Oh, katugumurag. Ganani, chukay ko siyang gupit ba?
3: Nagupo ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali. Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
3: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. Kung sabi ako, ikalagad ka ninyo mga beautiful ladies.
3: Ay, okay, girl.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba, no? Unya, nidako ay muang ulo.
0: Panaman, sa pasabot ni mo.
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang untaming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
3: Ay, dali, dali, dali, dali!
1: Selfie!
0: Pagkahumutan ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
3: Smile!
1: Smile!
3: Pinahag na po, pinahag! Sige, sige, sige.
0: Pinahag pa din na.
3: Sige, sa tunga, sige,
1: sa tunga, Mang
3: Kanor. Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
3: Sige, gano'n pinakiss. Sige, gano'n pinakiss na po.
0: Pinakiss daw. Kani, lahigin na naman si Plata. Maganda ko ginaig ulo.
2: Sige, kiss niya. Selfie tayo
3: na. Sige, hap ha.
1: Go. One, two, three.
2: Bye, Mang Kanor.
3: Bye, Mang
2: Salamat
3: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
1: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang na sa ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy, kinsa mo?
4: Yaw na ta! Pabuang-buang na pong ka, kinasakpan ka, nagkiat-kiat na pong ka sa mga babae! Napakay na ibawang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa! Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
4: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
5: Yes, ma'am!
4: Aw, oh, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
5: Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali.
0: Dali, dali. Dali, dali. Dali,
5: dali. Dali, dali.
0: Dali, dali.
5: Dali, dali. Dali, dali.
6: More hits, more fun, back to back.
7: Swak na swak.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dino na din ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, iba pa uli ko na siya, Doc.
0: Kaya nga, aman.
1: Tikay, Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, iba pa uli ko na lang siya. Basibala, ano pa karoon na matabo si Yadri sa ospital?
0: Ay, aba, birthday.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: chitian ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang wala pa kubla ka testing sang Maninoy Wonderlana, ang bata kubla, tamaan ka mango, mango gidya pre.
2: Mango pa sa ima, pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero, gimang ko sa pre sang mistraya, 5 plus 5 ko, no? Sa bata ko pre, 8. Ay,
2: mango gibat, pre?
1: Si, gintestigan ko pre siyang Maninoy Wonderlana. Umagana, manggibla pre.
2: Kumpektibo?
1: Kumpektibo? Si, subong pre. Mangkutan mo sa 5 plus 5, balaan niya na pre.
2: Nakaalam na bata ko?
1: Nakaalam. Nakaalam ko sa bata ko pre. Subong balaan niya na pre, 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na subong pre.
2: Balaan niya na?
1: Subong pre, balaan niya na 5 plus 5 equals 15. Di alam ko alam na gito pre. Piktibo gin man pre.
2: Piktibo gin man. Maning na yung wala na.
1: Wala gin niya pre, script ha. Hindi niya scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba yan?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun ah. De, so.
3: Mas agurugin?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tatay Kanon, kita wag kong bayad sa kong classmate.
1: Oh, siya? O na? O siya may mong gihibo, anak?
0: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay.
2: Mix of rock. Pare ko.

0: Ari may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa man ko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oh, ay kabalo ko maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ay ba, perte.

suit.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Kalabi, dyan na ng summer! Ay, kalabi, nagyabali ko! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitig sa layo. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Magpadool ko dito. Salo muna ako ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Mulangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niya pa kay Arang Kahamis. Adya.
4: Pawikan! Pawikan! Tabang mo!
3: Kugita! Kugita!
4: Kanor, ikaw!
3: Panamay, ang akong ugangan man dahil eh.
4: Basta siya kay katawan ako, ha? Nandiyo kay pagnanasan ako. Nagpasalum-salum pa ka.
3: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakanindol na perlas silang sa tubig. Pagkain na kuwas perlas lagi. Tigawang na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
4: Ay na ta! Gusto ingon ni mo? Kugita ko?
3: Dili ma, oy. Dili ka kugita. Ang kugita, murag ikaw.
4: Unsa? Gusto gini ka mo salom, pwes. Ano ba? Saluma ng perlas na ako.
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway na ko. Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko to. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kaya daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Di nagtauhay na ginagong pamatsagan kag mag-an na ginsang akong nga pag hulag kay huwag na sakit sa akong likod. Kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako ginagong akong pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na. Pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan bala sang My Chemical Romance bala na ng Welcome to the Black Parade.
2: Tag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito
5: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom ki kape. Napapaluha.
2: O Agom, natatala papaluha ka.
3: Narumduman mo. Pang 20 anyos ta na bagang ikinasal mo niyan.
2: Iyo baga, Ago, madali yun sa nang panahon.
3: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
2: Iyo baga, Ago.
3: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kung dayta ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
2: Iyo baga, Ago, narumduman ko baga ito.
3: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na kuta ako.
4: Aw iyo, uni sa imo.
5: M O

0: Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mang Kano!

0: damay.
1: Padaplet.
0: Ano gina ko magkuha ng traffic enforcer nga?
1: Padaplet.
0: Hindi naman kaya kong padagan. Huwag man ko nag-overspeeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sabay may lesyon ako. Nga wala man ko nag-overspeeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-overspeeding. Pero ganong wala man ka nag-helmet. Lesensya na yun.
0: Sir, kanali lang. Pwede ba ko mo explain, ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balok kang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina, ha? Beh, lisensya!
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, dakpon pa ko rin mo. Bago na akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko rin palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko rin mo nga nag-helmet naman ko. Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya, lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po ba yung lesyon ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pagoy ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahe, jukang ulo. Lisensya, lisensya! Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may ba yung lesyon ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay multor. Lisensya, lisensya!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
2: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Untoy, 26 anyos. Soltero po mo, wife naman asawa. Saan to nag-aantos ako sang kasakit sang akon nga agtang kag sang likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Aginhimo ko, mamlamangkot sa mga bigot ako, anong mayong nga bulong, ting ginrekomendaran Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gidman, kaysang sige ko pamanyos, after mga isa ka semana, guro, may mihura gidman. Ang akon nga agtang, nagsaylo sa akon likod. Ang akon likod, nagsaylo sa akon agtang. Tid ako gidang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot!
4: Asa na madrokong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na dito glatos sa kumbayahan na dito. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala kong kaantos aning akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang yun sa kuha. Bantay ka lang yun. Iyan na, musulod na. Iyan na yun. Iyan na.
2: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
4: Darling, may gabiin na mo diha. Nanihapon na ka?
2: Ah, human na! Nag-party-party miss ako, amiga! Nga naman di ay!
4: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa ang pagkakapanihapon. Ako diyan ng pagkaw niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa, ha? Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, rasko, ha? Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, direk. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong abiga, siyempre, di ka kaulit diri. Monang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabuli diri.
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck up.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kasi nga epektibo kaya nga. Operahan na tanay ko mo. Ha, kina-advise na ko sa doktor nga operahan ako nako. Ti, nagpa-schedule mo ko operation eh. Pero sa pagpa-schedule ko operation, ama ko nung ara na ko sa hospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigal lang kasi pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: sana dong nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulo kong kanta, gakos-gakos ta ka.
1: Ay! Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ba? Guapo, macho, dakog apeng, og balibuon pa yung kayong gawgan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay! Ah!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Tumutirada, tanlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Parekwitor! Andara ko na yung kutse.
4: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo dyan ka mo ayo tot ba? Kondisyon kayong kutse.
3: Pre, ako pa. The best gugoming ka aniko.
1: Desa, desa. Musa'y the best. The best. Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
4: Nga na di ay mangkano?
1: Musa'y gano? Wa ba ka kabaw? Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlon ako, buyaw si Dennis. Muna tingtudlon ako, mga kuyaw nga mekaniko.
3: Mang Kanor, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayo, anaron.
1: Ayaw! Huwag magani may andari mong sakyanan ka na anak ka kay giuni mong headlight na palungang makina. Masyordya!
4: Ah, sige, sige!
1: Kanigin mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayaw ron ko ni.
4: Mawa?
1: Para makondisyon.
4: Ah, sige, Mang Kanor.
1: Anawan niyo mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
4: Ha? Ah, sige, Mang Kanor.
1: Ah, sige. Istingin ko nag-start niya ito.
4: Ah, sige. Niya, ako nang i-start, ha?
1: I-start na.
4: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy. Ano mang dini mo andam?
1: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
4: Ah. Oh, Mang Kanor, di manjabal mo start.
1: Isa pa, start pa.
3: Hala ka, Mang Kanor, ibutoy ang kutse.
1: Panamay. Napahigang naon ito.
4: Mang Kanor, abi mo na kung maayog ka nga mekaniko. Tanawa na ito po, nibuto akong sakinan.
1: Alam ka, di mo buto, tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Munang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Kaya matingala pa kang anong bubuto, nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong.
4: Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung ikan na ko. Ay karburador, umuma!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ate, si kun Maninoy Wonderlana lang iya. Ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shot book at piktibo, kaya nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko, iya. Piktibo, kaya nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, sa subong gani. Katubod naman. Di, idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko ni sa nato. Mapigado, mudlay. Subong, abisan, ano, katubod lang. Why kuntatimpo? Tulog ka man, huwagtaw ka man, din ka man nga lugar. Why, tanamig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kigiga. Hatag ko testimony nga. Mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila. Isa kabilog baka ho. Sold na.
0: Gag-inyo na batian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Patch, kagwapo ganyan si mo, no?
1: Magino gaya ako na balaan na tuyo mo mga utang ka ay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More so-

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Happy listening sa tanang bisdak sa tibuok kalibutan. From Cebu with love, kini si Jackie G.
2: Paminaw ka mo mga igsoon! Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukom! Buaso! Nawala ang aso! Buaso! Nawala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso! Buaso!
3: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
2: Pandamay!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kay kung maadto ka mo sa kangitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi, Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapamis, sayaw pa yun. Giling.
3: Hala, si Mang Kanor man yun na o. Asagod, kanabaw ka lang na
4: napat. Si Mang Kanor, kinay!
5: Grabe, gagunag-gunitan pag-ayo ang hawak sa chicks ball!
3: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
6: Ay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers! Ay, mga followers! Tinood ka na nga ako ang kahayag! Mong niyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pang-isyuhan ako ng mga bumbilya aro mahayag ng lugar nila. O kanin maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
3: Bisabak malagi ng isa!
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
2: Oo, salamat Mang Kanor.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos mayara ako kiti hilig ko gidya nga pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko nga mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kun ano pa nga mga gadgets kay kakalubat pero mi kung mag-travel ko. Ah, pero mi na tag kun online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Di one time to, one bar na lang gidang signal sa cellphone, sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigo. Di may ganun damay charger kada. Wala, amalya, wala. May yara ko di Maninoy Wonderlana. Di yung pangayo ko, lingkot di patuluan tabi, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin yung Maninoy Wonderlana. May abi ko na, mabulungan na sa mga masakit. Kali kay, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na full bar. Oo, tama akon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, dugay-dugay, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatlok bulan na. Sa subong ko, gistoryan na kami. Hello. Kalma ka lang da kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana na, ha? O, oh, 3 months na siya online. Kung tulog ko, makapagtian niya manhurago ko. Pero tingala mo ko ganing, ang yaway, magkakalubat. Gali, kaya hambal ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Kintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyama ako mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ga. Tuman. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
2: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
3: Abaw! Puwerte!

0: ano mo bilhin pa mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw. Kay kung lolo, mo baktas og 5 kilometers bisag 79 years old na.
2: Ah, wala ka sa kong lolo, pre. Kay kung lolo, mo baktas og 10 kilometers padulong, 10 kilometers pabalik. Kamalo mo pila edad.
0: Pinaman, pre.
3: 85 na.
0: Bakanon pa man din yung mga lolo.
1: Ha? Ngano man yung kanor?
0: Ang akong lolo, mo baktas og 20 kilometers bakilid pagyuda. Pangutan ako pila edad.
1: Pila edad, mga kanor?
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo. Sintinyal na.
1: Ala, huyawa din si mong lolo, mang kanor, no?
2: Bitaw-bitaw.
1: Anya, asa naman yung mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagin ka balik ang akong lolo.
1: Panday!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa Gabi.
4: More sa Gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapuyas di ba narbaho? Tadlig! Ay naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy! Nanimahong sabon humot. Murang naligo na akong asawa. Ready to fight again siguro eh. Karun ka. Murag di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, may akso nagto ang akong singot mo na ni Timailhan na ni. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po na mo ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di ano ko sa mong banyo. Kalito na ako sa sulod. Kaya ukuban na ako akong asawa. Aliya!
3: Basta!
2: Pandamay, ang akong ugangan.
3: Ano na to kong tawel?
2: Ay, ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyo kayo pag nanasa sa kuha. Imodyong ito nung wala yung mga asawa din yung sunlun ko niyo sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
2: Agay ma.
3: Wala yung kayo respeto ka nun. Wala lang kami tugtong mudritso ka niyo sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba. Ano ya?
2: Agay ma. Pasalo ha. Pasensya na ka ba? Abi, bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dun imong gustong ukoyon. Gusto din mo tilawan ang kong pagkababae. At bunalan na kagkabwa.
2: Agay ba? Ay, wala pag nanasa din mo mga panagaba. Panagaba.
3: Gusto din ka maligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ani,
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyan. Sa amon nga Olobrahan, mayroon kami isang mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay isang ako nga pagginawa na tingala man gani ko nga daw sa ulihin ito. Nagkabatsag ako isang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsag ko balang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag damalumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa amon nga store bala na gina-advertise ni Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw kadasig sa pictorya kaya pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong nga pagginawa. Ating nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig ang epekto niya. Gali. Sadto nga mapinot ako nga pagginawa na budlayan. Ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Huh? Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Buwa sulod hangin. Ah, bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
2: Easy as 1, 2, 3.
3: More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Uwan-init, pista sa langit. Adlaw gabi-i, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Dong, kanabitang basing gamingaon kay kadong ha? Ayagit pagmingaw-mingaw dong, bahalag ikaw ra isa dong. Ha? Wow kasabot. Ayaw pagmingaw-mingaw ba kay kabalo ko ikaw ra gid isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa truth lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
5: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ng parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Damay!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko ni sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sa una, purti ni kalabas ang wuko. Daw kuspay, nabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, daw purti, mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte, nangikilipot, daw karabaw, grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Diyan mo na nga, pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumong, miyembro nung kusang aba, at tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar sina, tusuya mo ko rin sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gag inyo na ba't yan, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Dalimahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pakasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Manawag ko 911! Hello! Hello!
2: Hello! This is 911! How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress! Kay Mito Street!
2: Okay, sir! Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor!
2: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team!
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh! Hello! Tao ka, robot ka!
2: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team!
0: Maura ganyan tinguga! Sige, sir! Salamat pagdala yung taon mo! Pasiriti na nagbubiro nga kung malay ka basing masunog din tanan! Basing maog down eh! Jamay, akak ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi lang mo nisulong dire.
3: Sunog. Sa sunog na sugban akong pirit dire.
4: Ma'am, gitawagan mo gumi ni Mang Kanor, nga nasunog daan yung balay.
0: Usay na nawag, wa ko na nawag si Roy. Magsorry na sir.
3: Ikaw, Kanor! Di nila ka musulti! Gusto niyo mo palayaso din sa balay! Tanawa itong umpiret nga napagod! Nalagpat! Unitong tunig napagod nga pero nila para pa sa muna ko! Aniya!
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
5: From the year 2000.
8: MOR.
5: Classics. The 90s.
8: The
5: 80s. The 80s. To the groovy 70s.
8: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
11: My only radio.

0: Dong, dula-dula ta dong, be.
1: Oh, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang supervisor namon, tiis ang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderland na sa MOR. Yung testingan ko man. So every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderland na ginabutang ko sa mata ko bala. Parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo. Giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan. Misan anon ko katuyo. Waay nagiging nagakipot ang mata ko ya. So ka naamig dyan sang epekto sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige man, gyapon mo, plat sa mata ko. Bisan anon ko kapiyong nga damatulog, nagig ko. Hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi mada. Nga nga gig ko yung tinulugan, wala nagig kapiyong mata ko mo. So nalipay na ginang among supervisor, kaya wala nagig nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderland, ha? The best.
1: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland, ha? Maninoy Wonderland, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Pinunto ito ah.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Arthur, isa ka nurse at 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, kung graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakiga.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?
5: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
6: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

Abay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mang... Kanor!
1: Kanor! Mangaon na ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na sad! Kapon! Kalabasa o gukra! Karon! Tapsoy! Poros gulay di kumukaw gulay! Sige na lang ta gulay! Patilawa po taglaing putahe! Dili kay perme gulay! Kadugayan! Palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon! Kasi gano'n tagsab-sab o sagbot, ane!
1: Hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na takaron? Kagibawalan biya ta sa doktor mo kaon ng karne!
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ane!
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon! Bahalag mapas mo ka diha!
2: Madami, nasukod ako asawa. Darling, kalamigod ano imong mga gulay, oy. Healthy living di kay ta. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigotong naman ko.
1: Bahalag mapas mo ka diha.
2: Naitangkong, kaonon ko na lang ng tangkong. Darling, tanawa na lang, vegetarian na lang ako. Oh, kalamigod na ng tangkong, oy. Ipasara ko palihog ng tahop niya. Eh,

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: dong. Naginaot baya ko dong nga tana eroplano na lang ka dong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kasabihan kung anong imo ginabatyag, magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang ng si Sweet, ang tuntod kong ngangalan si Sugar. Amo na nga, hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, di ba, sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang kabudlay, ginising akong sitwasyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, diya yung nag-aayo ng akong nga masakit. Do kabudlay, nag-iadya kay Permi, kung ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga, ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, gid, nga alang-alang sa tunga-tunga, isa sa istoryahan na sa customer ko ng baklo niya, biyaan mo siya kay, makadito ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR, siyang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko, mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagin ako ginaabot sa pag-abusisa ko, wagin ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akong ilihion, subong iya, pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Ah, asa subong? Why, nagig ko yung kaagi pangihi? Oh, tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bana ko, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko ni nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kid ang akong nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: class!
1: Ngayon!
0: Yes, ngayon, eh, magkakaroon tayo ng picture taking para sa class teacher! Yay! Yes, so fall in line na, children! Fall in line!
2: Yes, tama yan, madam niya. Pigigay mo mo. Tangan, ipagdarakula. May mailing me. Si Ibdi ko'y palang engineer naman.
0: Very good!
3: Tapos si Pilimon, attorney naman.
0: Wow, attorney! Very good!
4: Tapos ma'am, si Agoy ma'am, announcer na.
0: Announcer!
1: Tapos si Andres, abogado na.
0: Wow, attorney!
2: Tapos siya, unman baga siya man si madam.
0: Wait, ako meron din ako class. Ay, grabe naman kayo. Ayun,
3: madam.
0: Madam,
3: grabe na ah, antiperosis mo!
0: Hey, you, go out! Huh? Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita!
5: Joke only!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang pakanusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Paista ni Dres Bukin eh. Bumba ramay kay gamit dili. Wa man dili water district dili. Dugay mo puno aning baldi oy. Ka Bangladesh na ka mo flight ako sa Bangladesh din ang makaya. Puno mo overtake na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanor, imbi ng baldi kay mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan giilog ang baldi. Kakay, kawinti ko na dyan kayo. Sa uba na kami. Agay po ang din akong gangan ba. Gagot na dyan ko ane. Usawa na ko na rin, hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung Blanconor! Reklamo ka! Kamalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa mae! Yaw-yaw pa na ako ron, gigira-girahon yung takaron!
2: Padamay! Wala maoy! Ang akong giingon, magkalot na lang ko nalang sa gawas! Ako na lang tabunag yuta, yung mangita na lang po kong unas! Padamay din ako, gaganbog na ako kong singon! Di na ko pwede muliho, kaya kong muliho ko! Tuagas na yun!
4: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Okay, class, magandang araw. Yan. Gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tama!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre! Pre!
3: Ano, pre?
2: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
3: Naginom ka man, Maninoy
2: Wonderlana. Dako, dako, good, pre, ang makita mo nga difference sa, pre, sang ako.
3: Di ba taas sugar mo?
2: Ay!
3: Taas sugar mo, nagla?
2: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
3: Oh.
2: 179!
3: Grabe, pero... Ang parating sugar.
2: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
3: Oo. Oh.
2: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
3: Grabing difference siya.
2: Grabing
3: epekto.
2: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
3: 179 sa una?
2: Oh, sobong, pre.
3: Sobong bilawin.
2: 178?
3: 178 ka lang.
2: Kuda ako, difference siya, pre, no?
3: Oo, oh, parte.
2: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayaran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre ako, pre. Abi niyo ginbayaran ko na yung balambal, de. Why ko bayaran, de pre, ah?
3: Oo,
2: pa-inom lang ko to nila sa drinks kay nang Dianaw, ah.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maride!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako ngay muhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na yung kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na kay kauban mang laki!
0: Pandamay, Arch!

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko lang bilang i-share bilang experience ko tungkol kay nagpumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan niya to pa that time. Siya gito malang ginahimutaran ko sa jeep kay matcheck ko doon ginhalo gitang tsara ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one agadya. Pero ano kung manyabi ako ni Malas yan nga? Ginpamangkutan niya kung sa oras? Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali materire loko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko na batian ang tsak nung oras, iti ginabalan ko lang siya nga umigo alas 10 na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako kaliliwat si Sandra, kagsubong nagapati na ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Bob Puente!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kapudlay, ganyan sa pangabuhay, kay magsuksuk ko sang t-shirt kapudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko, kada gabi, nagapamanyos ako sa nga Maninoy Wonderlana. Kagusto! Epektibo, may kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yuna pa! Kano nawa man akong 500 dili? Di ginimahin mo! Asa naman akong kwarta dili? Magor ako nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman nilis akong pitaka. Kinsa naman pinangilabot aning akong kwarta dilis pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa yung bagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta si mong pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka, ha? Naman naging kagipaipit nga 500 si mong lisensya, ha?
2: Ba? Maunay ganahan ako ni mo, darling, kay unahong ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa atong panibalay. Una ko na suko, darling, oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin kay tumoy ito ako, 500.
1: Wala
2: na rin ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, kano naman po?
0: Alang, di makamananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Anak.